0: Yule mira dai ko kay mong.
1: Eh, mi di kwa mong. Ameroko manyuti gina kobini.
0: Pachuwe yungi.
1: Aratia kobia koba.
0: Ide gwaka kaka.
1: Ide gwaka gwaka. Now, kori jema me. Lakioni te kobia wotere amerne. Gina me oti me oko dushu. Te kobini ameroko ba. Ya koba koba no. Anpa ticha den. Da ento da ho da trenda do te wilo kona ya te mongo da ho gang. La kyo do te du ku paju. Te ger te kinyo nyo te ki chunyu ba ti kuoni. Ger te kinyo te du ku paju. Te bino chako ketu ketu da ho ne ping mot di wo te ko boni. Ikin ikin ta. We ki be di remo. Que de one poke y mi rumene. Eco era que lo quito pingo.
0: Pingo.
1: Teco bonica canadu, oye, anguin weito, dadung nino nepepul. Y tique de group, a me corrigioni, corrigioni. Tique de plane, ye. Da yine na ye tipia, edin. Da yine wayo corrigini. Chiti ukoni, amito ni mi ang apien, a me put pato. Ana yubeo menekiu. A yubeo ko menekiu. Chien nang te kwa ni pe nere. Te ko budongi. Kadu yiti ko ni pa nere. Chi ana mira tau pingo. Te do chako ko buni. Yiluwe. Anti yu ko ni chin chin. Ene bedu ko buni. Te do chako golo mong chani. Eta mera yoti mongo.
0: Mio mongo katu.
1: Amo amero. Manyurni oba kano gina beri kin gina reju. So ti yu ko ni kayin pe ye. Menge yu tichere yu a rejo initi selective. Ani neno tina doha kwata dita me tina doha riekor politicians ni. Tina doha riekor juki ni. Ano kwanye kucha. Aya ki kucha. A kwatoro di uchunya dia. A mita puo na kwa Richard. Ena yu tina tetere charge. A towang. Ena yu tina tetere charge. Chicha jacha oye. Kija morang tebere tie, maradok pete beru guoka bear to twali kanisa. Pien dokti yuko ite kiti donga yori yot, unene chara yera.
0: Yera.
1: Chi, umiyo nakwa tin, anate oka kan, ikin luwe wa mocha huwiru wa. Ate donkeru uore na duongere dujmaru kope jok. Dan kope godo tie, mitunega ranye ni duong to twali yigi. Ento beru gina mei tiri na chia bina kubwa kwa ruaditi. Jwani ti temu beru choker gini ubi wanyo. Piena neno ginora tikomgi. Kwa ta dite nungu koni karcha numirne mechene duong tutual. Pete ni ae loka. Pete ni ae loka. Anata kubwa niti yukoni. Paa miru ngatame beru. Akone ayado. Ente ya giki. Amado nakatipu ne. Luoro josha. Pien josha do mirena do mawona. Dadu ditere yuta chani.
2: Dadu luenyo donyo koye.
1: Dadu dugu ditjani chen.
0: Pedro
1: do biyele.
2: Pia no miengi oko chon. Eto ma minga rikuno en chani.
1: Enti udongi. Aradok tin eni kome do miro loke doka mone. Pa gina rika ming. Ma eni chayo ni. Ento ti ukoni abigak. Gino mitu niyo o wadbori eni. Winyu timo stia bedu kobo ni. Tele ni tia woni ni. Chiatu wili. Lebo me. Tell me, Chato will tear wounding. Ginu pay nan balagin at the titty. Piano me will tear penny kitty, or bar tear him awakening in. I met you calling where a ticket, Luenya Romene, ya rim. Where a ticket, Luenya Romene. Po you didn't got a meal your leadership, Pechatan.
0: Pechatan.
1: Not a meal your leadership, Uberu won't tell her. Assignment, Nashati, church is scriptural. Assignment na ti book me achaki chora chelti mpieru wa bishel. Ameo baaye wajo ni. Uchwe wunu daru mori shalwa. Mewe kukonywa kere guwako jemi wa. Now, beautifying the world. Manyuri ti ukone wat duj puberu lugedo. Wat duj puberu lufonye. Wat duj puberu tichuba. Wat duj puberu daktare. Wat duj puberu lungadwij. Wat duj puberu chef. Wat duj puberu kwenye ngato ruodi. Entu ti ukoni, idi pate meni meberu ruot. Umiri ngini, umiri konyo ba, pei konytivu. Anpula jo, gina chela maya kweda tenungu. Abina no ukoni pola jo,
2: Tamoni ka kori initi ruot umiri bechatan umiri doka jok. Mona damora titiri mapelare no. Ka kobuni indi ti ruot umiri doka umiri dongo umiri doka jok.
3: Ibedi no bay beda sien na jo luore luore dong.
2: Adang tiu kodi pola kar ginte kudungu yer gi berur ko etap. Ote chako do chako ye yenyu godi chako ye yenyu luid yer chako do yenyu kori ngo wuor kin ping. Ene ni ti di ko iti iti kyo ku jamba reji yo tia ye. Ine ye kumi ti moyo gi.
3: Ya moyo gwa.
2: Mani chani ngata riko miyo watela ni wano wege oko. Uwego ngato miyo watela ni oko. Kunu miyo wa assignment na dit. Now, tiu koni iwinyu timu siya penyu ni intele ni tiye wuni ni ngata tele ne peti mabe ye ikum prophets.
3: Amen.
2: Kekeni dung peka me tiye tiye ni prophets wa me chani uberu juwa me gin pe peti mungo gin pe keru chungi me coordinating kero ba gin ye ka ikum prophets wa me chawa dedo gin na doko tiyo gamu do kisa doki korgot. Now, do tenu ngu koni ruot ya gami korgot. Prophet that ya gami korgot. Now, tenu ngu ni dujot ya wire kabere chela kena. Now, itenu ngu koni kado ngatora wigi uwuru kwa nyim chalo piyo gini. Dungu chako deni, joni tiya ria.
3: Tiya yela.
2: Joni tiya yela. Chi ini tamu ni anu mira ye ikum God. Pienka koba koba. Ikare mati ukoni wan luo. The group of the luo. Uya ki lobo me kanani eji kucha. Me binu wakanyi. Joni, giungwesho timarach. Chi joni, ubate woku gi all this long to understand enene. Me aki kucha, binu keretien gi, ena wati ukoni pakwach. Ikara ginu oi pakwach. Ikara ginu oi pakwach. Jo, nu ti dok kuru kandu te kubuni. Ah, mandoka nga. Jo, neno gitia bilu te kubuni, nao pelitu lum kano. E neno jote chako nye ni ulum, nupe nye eno. Peno nye ulum. Eto jote pe inu pelitu lum kano, nao peli lum kano. Dung, nye ote chako koni ngo?
3: Ulum.
2: Na ulum te nungu ni ulumu binu kero tino. Utino mogo ma, very energetic. And all this is God has kept them all this long. Bey do kulu. Wanu ngungu atime dog river nile wa en. Komati tidi meka roma wani. Wanu ngungu atime ye. Tipi mako madong giti timo ngon. Tipi etu jono bey ye right from Egypt. Nana hawa Uganda kan. Edo te chako gini settling gini. Gine dung te time. Ulum. Andungu miye nyingme. Ulum adu tiwa ulum okere ni. Kunye pat ene ni. Teberu kerutino. Teberu kerutino. Amen. Nyingi unu dantipat. Etu tin. Wando luo gini. Labon. Keregi pe. Now nyingme labon enene. Obere doka chana dugi metele kinu tino. Paulum enene. Adugi metele. Now ngomi utinu ni uchako tele. Kite tin. Dugulu uti ya tele kere. Ngomi uiti telo tino. Kakubo kubo tino meora jiel. Ngomi ugi uti utele. Pienti ukoni. The indigenous people. Uneno tenungu ni lachoni suwelo ganais. Ubi mao ngomu wako. Ubi mao jemi. Ubi baru jemi wako. Joni ti ukoni purugi. Ministry gini ti kere kiru. Ameo ti ukoni jono bi inwedi wako. Jono bi duwako wako ping. Machelo miru rub. Kandisa me Christmas ni yoko. Miru rub jono ko. En gina jota chako timo. Ikumu loom. Otemi yuti ukoni a woman in nyepe uluoni la bon. A woman in nyepe uluoni gipi. Ento, ikare amegyo nu kire medonyo kwa ikumpaju lum. Ena ye otemi yo, gipi, kenke winyo nyingi gipi rapira. Ni umiru time kumana. Tiki noro wano tiyo chako guwako kikany without our notice. Otino ni ubino kere one faith. Otini ubinu kiri chwing mene na ni gina be umiru time one faith. Ente kara gina uo kan. Weka kubi uko ni jema baro job. Ubedo chao kende gina ti area.
1: ubedo kitama ugu ker jema baro jo so ti ukone jojo biro mabe eto jema meti area tu chako loko tangi yoko chako luenyo kwa idigigi en kitama chao kena waro yero kero tela mabe eto chao ukucha ginoro chako loko giyoko na kamena bena yudu chunye logo matek eto kuo ukucha chunye chako loko yoko dago maikeli pa juma be eote kuo gangukano chunye chako timongo chako loko yoko na mare na yubiru kuri jemi mogo maotime yorwa nao ikine mekarame tong a wube dit git ma bible kubi wakiri niti ukoni ipaju pa atin at, bara timos enatini atin kayo ne ma wubi umiru mie tong so tong iriko ti umiyo bot bot en la bon endeni manu tia chala wube dit en la bon endeni Nino mo ka chunyu ba ye ni aglisa go gonyo gi ngato tenia eta pura ko boka ele boni kai mi runga jula boni no beru nga ya chuli kan nino mo ri bingey now la bon no tikere tong tong ni na chingu ke no mine no biru gam wuru timo ngo ti ugere ento liech liege jono biru ne ko liege re tong ni Ento liyeke dung this time gi paid bin chobi kara nu joni do no yoko meluanyo kwa iko mutino lum liyek eneni kya mo chobo liyeki tengwe kitong ikome all this distance up to kumi iteso sub region indu iteneno ni yubi kara peyot enine no Christ mercy tintia wori luenye luenye po tia luenyo kai ya chuli kan kekene enine no nyumini tintia wori luenye luenye petia ya kai urukano kekene enine na chuli tintia wori luenye luenye ka petia ya ya chuli kan kekene luenye tuare tuare duong duong umo ikabera papa tuare duong etu tiu koni ba arupia dungu logi kuona ni an ini bi luenyo kunwa tia ngeji Kida yini bi note ka kwone ikareme agubi ni okwanyu tong tekyo bilie lie kengwa choko uminated becomes very arrogant ni ati amito pie nudu spirit jani me pokene do danyo ko idogoro lum spirit me pokene na watini ni spirit me pokene puti ya joli borwakan puti yorwa me luo ena yomi uti ukoni Teki teme meme tu loko gimon chalo wicha boso megi loko ni. Yinu kuneni uko achalo la yera. Teki teme meme tu loko chalo anina loko ni ukubu koni la choni la yera. Eta mita kubu koni uti uoka kanda du wani na yobi loya. Pienti ukoni uba ukubu ni abidu waku gumpa jona me Israel. Manyuti enda waru binu karni uba ukeo wakiri tien lokoro. Mekari bit bara yini jinkumi ni ning. Ikwena beye tijo more that God has prepared them. God has prepared them under Christ's mercy. Me anakari di tim ginori koma. The 70,000 chani tie. Mao yobu giyoko. Ame manaji do kireme depo tie kugi. Ubingai pien. Kwiru kiri igi ukeru which is more than an. Ikarame liadung tia ruen. Ukeri risha which was more than. Elaja. Ame nyuru kwa niti ukwani. Kairi kubiti mkori ngo. Ngini uweko moro makwire raj loyo. Ena yedung. Tong wotu no. It won't bore ping wai kumi. Ento. Ginuti mekunu. Ameriku nu pay on paduo. Dago mo my mwaka. Tegi ma teku ti uko. Tegi on la wubini. A wubina mitu penyini. Anti uko ne te temo yenyu gino. Teku wubini ya angi ungo ete yenyu wud. Kaya yunga wat yani. Na manyuti wuri yunga wat yani. Yat. Yarena yete binu kumigu. Balo hemene. Majinu bedu ti ni teku. Gekano owak gekano gabara abara na yete biute binu jollo ngo te binu jollo la kyone te koni donye ot kanu rier tongi ado wor rier tonger ko no tonger ku kome o te binu ruke tigo ruke ngo tigo o te binu ruke manti u koni nyo mane mebe ruodi ni mebe ruodi eto ti u koni in luo kingdom Atine na mario pe beru rut kuna tine na machiel tie.
3: Yeah.
1: Po ye. Ento, pien jono donyo kwa yot panga. Yot pa ulum.
3: Merubu.
1: Merubu. Umiyo jote ruku. Nyo. Ote wiru. Atina me wiri yot pa me luoni. Pe ubiru ngo. Pe ubiru rut. Was not meant to be a rut.
3: Mm.
1: Ento dung ruku ko. Meme yo chako timu ngo. chako do lweny ma omi otiyo kodi duong' ruodi wa mekanie they were not supposed to be in leadership pe gin duong' e omi ogi da very arrogant pien ginge ngeni
4: they defending
1: otiyo defending kana pe kakargi the very arrogant edi de nuongo koni the one very loyal ene na yetiyo kod dok po margi pien tiyo koni chuny yada po margi chuny yada now adu pien kai na tiyo koni kanu wiru la joni pien du ruki gage ni oko from kumi na kuniti bilo joturu nyuri nga wi iwi nyudwan nga iwi nyudwan nga
4: pay
1: war jo pay you now oduogo kere tigo ne dum ni man tiyo koni wori rofi jo adu miru konyi tij wori yergi endum tiya ropo tigo na kiani oko mewe tiyo koni jo adu ene e choosing gi me konye tij do eno mire ruki gi endo nguruke oko na manyuri tia kwa botigu powers mati beats enene ikom jogi mewe tiu kono umone nyayere maduong tigu ni temoko kwa ikora tin jaye tia ropa tin na uoteru mine rante binu pienu luni gipir upiri do oko mekwanyu kwa ikomini uteluwa ngeni gipir penye mundo penye nyuri wanu kwero nyingwa moro chani oko ti nyingoro miru wanu kwero oko nyingoro mo miyo wa machono miru timgo miru wa kwero nao ti ukoni gipi teke te biendo ni angina tia ok gino do ti atime atino minere te biru mwanyo nyiktigo ko nyiktigo ni te nate kwe kora tin utamo ni pien tije moga me teko nyamu teko chamu ko mwanyo gi maru katoa hoko ibe nyo entu ti ukoni gini po karo ho nina dek po karo nina bich po karo gina dung teti me maraj loyo bits tia me to sacrifice and the child was sacrificed ideno korikando ena yo mi unaka watin time sacrifice techa kote meko idugola paluo me poke ame wiyo kope tom tin di tutwale tom gina tia doro wa iya juli kane uberu tibu ma did ma uluwuni yamo amere do po beru joka bila me lao kan uberu gino gama gami bunyoro anu uruwuri wa ngwene na yobiru uru gamu gini uruwuri ngwene yo gamu tini nena churi peribe ni peteni ujoni peribe nena tini luo peribe ni no peteni wanpo riba riba gino kili wa ukiru tu monitoras etu gina riku binu kiri chane riku kini mekonyo kwa kongompien ata chuli biru seto here in the northern part of the country kara jono binu yero kanoma bebe moma pelara so tiu kori wang jono techa kudumo yela chene yole jono yero kanabe do mena mario kumgite unu yo meketo jono ko ina nagwa tinini utia yenyu yo meketo awere yini dega nuimara anpa biparo atie kubi history ametiu koni gini yin pengeyo gini yin pengeyo da pienpu yelo geyere pieno tamo ni kecha ologe yini tubujo yini bitimu koringo awumi ni umiati na gubi chani tifu ni umiati na wotere umuanyo tigo gibara tino ko chia la choni atina luongo ni la boni tu yae tuon chweri chwini otpa uone kinega matek chicha endung tia dugo upward isaida one tinu ti yerene ngolo wikulu chani oko adung tia binu kane jotu chia kuberu nene kita tia uot kede Jodok te penyu, kitu penyu kere woneri cha o. Jodok te penyu ni, manga adoko binu kane. Uneno tia chione ba. Binu chola. Ote kubu ni, uwinyu ni. Atina wubine achela kena yore ntie kere uto. Sodo nye ote chako ni labon. La bon atina wovi. Endo tia woti, tia bon atina wovi. Now, kawari nupo luoni achioli. So ti ukoni, en kopi wo chola ni. Ote chake ni chola. Beda meiti kik parcha ni chola. Ena yote chake nyin kawari ni achioli. Now tini ni wano tu wote tekare ni. Tekare me chola. Abon. So tiu koni abone. Nyuru koni wano missing kede gimo. Entu tiu koni at this time we have to go back. Pien wari yoti jami weng. Ikara me tiu koni. Iya chuli kan. Isaide borwa kanu yalu kanu. Wano lungo ni. Labon.
2: tutung kia ulungu ni gipi. Ento kati ukoni, en gipi rechele kaini ini wuri Buganda, kaini ini wuri bunyori Buganda, ilunga lungu ni kimera. En nga rechele ba, manyu tigi nora meoti ukani joko.
3: Jopetia
2: ngeyo. Kare mere en jobi ngeyo, pienti ukono baantia tiji. Wega waju koni, shawa wa, medogi ditwa, uromo. Ento titi mogo tia baby pinge wilkeronyu remu. Ginwe na ye wano guwake wuni jere mate. Piendo baati tuborua.
5: Amen. Eneno, low in radio, wadonke daki rabungwa nkekan, wano chimki botin pe kwachi melega, pe nenywago, yodiko matin, pe chaten, wano lokme mung, hatira tira ki botlo tijpal ba, nir matin studio, agakany, namba chimti tuwalu, chenota bera bera bera, angwana chela ngwana, bichela bichela bich, for you ni won kom. Amen. For you. All right. Kwanok chimia geki kawadukchen watwe machak tutwal kibot wa yega kany kono chim tutwale nota bera bera bero angwena chela ngwen bichela bichela bich nota rio not not bungwena bicha bera boro bija boro man speak FM duwana pege kumal melo bi Uganda yub me gen matin wadonke dakera manok tutwal wakwa loro bed ben kenge chine lutich palo bangi mimi yeno namba chim ma yene biberi karmi nywakano matut ket gi kwar ge kwar la kwar wak paduk chen studio wanen ket milor na
2: tikita me ot loko kere gum padano tifu ameti at loko gum tifu ame obin ot loko gum wa ame o gamo kei bor pingi bunyoro kedi tesho amitu ni chakeni na tini ni o awe globu wa loba uon tuwe dishu ichakupuonyu wa ikelo duon matia penyuwane leadership watia wot ni ning mano beru lok matit ma ini chako penyuwa kere ngone wano tiyo nungi dok biyachano watino tino ngone ma wano tiyo nungu uminwa ukobo ni tiyo kone accident tiyo matit gany kwan peko ti duon ye kopen leadership kwoti teke ye idogola menyome kwoti teke ye daeno kobo ni umiru inu bang wai chung kedwa ye. Ma da man jamati atime. Amiti da mede kere kwa yo. Kuna kobo ni lubang. Nyako ni okobo ni chung kere la dit pa mege kine metich. Da wanpuru mede kere kwa yo kumano. Kwa chati yo koni. Jo mogo ni ame giu ti kere miri. Me beru lopo kor yo kere ruako yo kanda peo beru ka beru pien. Gineno ni loka da umu yo me chiamgi. Chiki tamo ni otim tamgi lubang. Ana miti da mege chi. Yine na ye ngeo ngo mai bitimo. Ka jok, ka chatanu, na juaka, ena yobiru bao miru wanu warge, mi wakare me warge. Ento ka gina ye ubiru da utinu ni yinu ba. Chiko ri tamo moni maginu tu jenge yene. Yine na ye doki ye yoma ruate. Wanu rube kanisa do romo, urube kitme telepolitics kan do romo. Urube tutwale kinwer do romo. Urube tutwale kintela tekwar do romo. Urube tutwale kinutino pa ngarajel. Ame ngarajel jel loko maraki komumine. Uromo dong. Chilego na tiyo koni koritibu ma poka poka ma idogora ni. Loba ini timberi konywaye. Ara miru gina nyen. Ajako penyo wachon. Gini keritama. Keritama me kelukin penyo pigina nyen. Chipura miru nakatin. I need revival.
1: in northern part of the country. In the country as at large, a mere revival here. Karuano dog, Natorwe Kuotur, Watekere Kuyo, making the Inilamo Pirway, Tikomen in a din, Wajapaku Bed Bori, Lomange Dano, Loba, Megi Kerumetimo Macaro, Megi Kerumetimo Macaro, Pien, Dogino Yero, Endone, Lego, Endo Pinyang at any Mario Jesu Christo.
5: Amen.
1: Amen. Amen.
5: Number two.
1: Not Abero. Abiro Abishiel
5: 0776
1: Abor not not
5: 800
1: Abongwen not Achiel
5: 901 one walk Achiel
1: not Abiro Abiro Abishiel
5: 0776
1: Abor not not
5: 800
1: Abongwen not Achiel
5: 901
1: Ginano ara mira mirni tiyo koni inge kana kanisa ti yere mewek itenu ngukiri mepuonye mabeno yo na machimi temo konyo wa kere dana do porihia noro meatura entu ginuri dogola no ikuoni o ikanisa weko konyo tenyuako weko nge ngoma atima anpe abino pikatimu gina titino etu binu pitimu jeme madon miru lohe ini bed ngarachela mebi konya loko Gino tio meto eno. Ana puwa yu mateko baami wa unugumu.